0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nagunamiyak na baka ko. Kisra ba ako? Kisra ba mitwa ko? Kisra ba?

0: Hello? Hello? Hello? Dinin Dor? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha? Aw, aw, aw. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menakai keperusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, baspital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.